nagawabaw hiyan ko imansu. Yan ang kumagi alang kayan. Awagayan, nga mabiyak kabasing galahang su. Nga isunan karariak pingkas sinaluan kayan.